Woo! Dia tu kita dengar YFM manis. Ang kaya. Harap kita terperindang. Atuk ya ulat-lat. Woo!